kigenda kulemberwamu Samaria Rose zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Linnya lya paati n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gw'awaddeyo obulamu, songa gwe nsibuko y'obulamu, gw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe nnyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanike ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna, era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Katumire yaffe ya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi. Totwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe maali ejjute n'emu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maali omutuukirivu nnyina wa Katonda, osabe ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda paati omuzza buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka ye Mukama waffe. Yali muntu okuba omwoyo omutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maliya, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Adda okuba Katonda paati omuzza buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza mwoyo mutuukirivu, n'ekkereza katoliko omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyu ekyebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi,
omulimu gwa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo ye Mukama waffe Mulokozi waffe Yesu Kristo kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna ayi kitaffe ataggwaawo otukuwa ensombere n'omusaayi omulimu ogwa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna ayi kitaffe ataggwaawo otukuwa ensombere n'omusaayi omulimu gwa Katonda bw'omwana wo mwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna ayi Katonda omutuukirivu ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna ayi Katonda omutuukirivu ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna ayi Katonda omutuukirivu ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna ayi Yesu nkwesiga ayi Yesu nkwesiga ayi Yesu nkwesiga erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina.

0: Dachika musambu ezibulayo kweresa wenyezo okumachago nako lwalero kyenda munyaka tonyeze nya Farmer Radio Sapiencia inclusive ya magazine zo muziki ne bimizanyo eno yesagala Grammy Day Morning Show bwetu bwetambula bwetu bwetubeeramu okuva kusawe mu okutuuka kusawa nya Jimmy Jacobs ne Kabasa teri mulala umanya ndi kasito gula ndi ne mwemba sogedde linye era mumanya bana ndi jeje
1: ati kakati
0: kwa defene miaka mingi Ranjai tugokuwe yanjula.
1: Okieta gokuwe yanjula. Kubanga mukama wafe yali atusomesa wane bya radio. Nga ganti buli second yeyitawo.
0: Omulimu gwa radio guno mugwangeri.
1: Eh.
0: Ulikaddo yogereri nya.
1: Anti buli second yeyitawo bawo muulirizo mupya. Anajateka ko butese bulijonga cement radio.
0: Ambuze omuntu yeta gokumanyeri nya lyango bayitaga kuulira bya mugamba.
1: Yeta aganya.
0: Amateka akamusu jagachu.
1: Ugamenye.
2: Program sagala galamide
1: nga gondi abadde atubulya wano Francis nti fabali mukuwoza mu RDC taina mugasa avewo tugenda tukyusa constitution
0: kiri
1: musemateka RDC okola ki
0: okubeerawo ne deputy we
1: kati kitegeza byatu wakana tabikola ki
0: temuli nga kize yate mu parliament
1: aha ne bakitesa ako semateka nakyusa nakyusibwa awo ne tuyo katuga nti RDC taina makulu na yebwe abanga musemateka mwekiri era RDC atekebwa wo semateka nga ye yakikirira president
0: fa bantu babulijo tetunna wakanya musemateka mwali atuyamba
1: ki
0: kale semateka alaga nti RDC wali na ye yemu yeriso ya president
1: mu
0: district
1: yes
0: ya rondola ya ino kuba okumanya president gwaisizamu obubaka mututuke ko naye ba RDC president ba musisinka na
1: baba batu yamba kye kibuzi kirade kya ndi batu yamba kye yadde mateka gegaba yadde constitution ye mateka o
0: ebintu bingi biri mu mateka naye nga webuuza yes wechiri naye kitu yamba kinga president bwe yagamba ku sente za ba commissioners
1: yes
0: ndi yes bazifuna zinza nokuba mateka zali naye kyabuntu
1: aha
0: bo kiteka mu kuminzani no
1: gati mbera je tulimu
0: urusi tuwelekereza wadde ekintu ino okuchifuna toka naye kulwembera je tuyitamu
1: si kyabuntu ofuna ebitano
0: oredo baddo ofuna omusala omusaba
1: abantu babona
0: jiatini nezino ozewe
1: kati orusi tuve ku constitution tuteke mwako obuntu
0: ebintu ebimu tujja kubichusa wadde nga biri mu buwandi
1: constitution ya radio jimenye
0: gwate muna erinya ndiyogedde emyaka kati musavu.
1: Musavu.
0: Mama, omupya babuze banne.
1: Omupya buza ku mukadde.
0: Buza ku mukadde. Oyagera yani.
2: Program sagala galamide.
0: Nange ndiko wodiyogera ku kana kwa. Nze rumunja akola yo wiki nga soge.
1: Bwamara kuogera bwatu nga
0: kala abapya mubuze ku bakadde abali awunzaani bababuulire owaye Kabasa
1: wagisebo
0: nalabye omukulu David Kabanda honorable nga agamba nti ajja kulumba ajja kwambalira yenna alumba mukamawe mutegedde
1: President Museveni
0: ate munaye ye gwalabanga mukamawe CDF
1: hali kechi kyamu
0: buli wayo
1: gere nna mukamawe ye gundi ye President Museveni
0: senna
1: Hey,
0: nze mukulembeze wange, the president wange si mukama wange.
1: Kozi bibiri byawukana. Ndoza ntabudde ekyokuba president.
0: President bwe muteeka ku level ya mukama wange mba musize ate eddaala.
1: Amaba musize eddaala.
0: Musize eddaala. President.
1: Wamaze mbitabudde. Nti agenda kulumba buli analumba CDF.
0: Buli bwoyingira CDF naye akuyingira.
1: Ne bwabanga abadde mukwano gwe ng'Anita. Nalumba naye akakati Anita yalumbira wa CDF. Kubanga ne ku birthday ya subiza naga nti ajja kola chone chetagisa okulaba nga muhoza afuna buli kino
0: enta waliwo oyogera ekintu ngate abantu omuntu akulaba
1: nga mulala yaino kyogera
0: olaba nga omuntu akulanga mwesi bako kati okwagala
1: okwejjako
0: natu na abantu
1: mumukwate
0: chicho kwate
2: eyo ye badde sagala gala mitte nyumirwa ku Sembozi esensonga Monday to Friday.
1: Halo obanga mutyabule kati wenjogerera mpise ku round about ne polisi ya Kibuye njiyisiza kati ndiana mu bitala bya machi ndiye ku barracks waguru onengera oba tondaba oba mbuze
3: na yena awe na kugambye mita azibisatu nga wakavamu raundi echibuye ngo yambuke machindie haka tikola buoti chuka kiri la mpola mpola buoisa kushero katono nyo echizimbo gena kubochi labao chinene chilikonti farmers center
2: iye chitofu nyo a one stop shopping center yoka edinamo likarunda webyobuli mino obulunzi omulie dagala omulie nsigo ebijimusa nebila la vinji nyo tuso mesera tutende kabali miyokwe tolole guanga yona tulambula famu june tukuwabu wabusi okugeza tupi mwabujimu wetakalio netukumuli na chogwani do kusimbako ndatwe ya mbisa basa ubafaba kugu jango kulevi ntwebidi original kufamazi sente chibuye kubakunoti msafu muna anemu asato mumu kaga atano mobili nkaga mumu nano kumanye mbisinga wo tuweso ze sawi ndala time check Esa wasi wese nya, esi wukumatia, chaimu cheke kutusibu wako. Bena msigansi mbiwo, ne MTN momo. Sigo kutandi kiladela kusiri nchisiru kumi, ofunama goba gabri dunako, hatengo sabulo kujaya kasente kachiseda chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali, nikastemo mkaga tanu star, mkaga hash, orondeko investor, oboku zese MTN momo app.

Mchisera chine chevita kuzubia na kwenkuru. Centenary Bank empereza za yezi fudenya angu. Hata kumiwende ja wansi. Tewali nsonge kutuwala mubanka. Wabula weyambi seba agent akana na basa sani de guangadyo na. Elanga bakulikumpia wukukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simu ya yomungalonga weyambi sa sente mobile ukuweleze nsimbi. Sasule bisale likuba njibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tanu za Uganda. Oji sasule mumyeze satu. We wolo kutambula na nsimbi enkaru. Gula biyo gula. Nga weyambi sa sente visa card. Obudebo na mchifocho na woli. Nga wonyumiru wabikujukubia na kwenkuru. Beda bulindale vya bafere. We wola masimu waka kukubirua. Messages kusindikirua. Obo WhatsApp nga bakusaba pini namba yo. Password yo bibi kuataku account ye ya banka. Kakatikolo kuwa wakwecha chonacho baweke nge dengo kube simu. Obo kuita mmeseji kunoti munana noti noti. Bibidi bitana tanu mutano. Centenary banka banka ya fe. Centenary banka. Erunga misiba banka mkuru ya Uganda. Sendeza wa customer ziku mbwe chitongole cha deposit protection fund. Okutuki la dela kumilioni kumye za Uganda. Hey, Mr. Fabio, Joe, what did you say? Stand up, Munyaka, to you say.

0: Radio Sapiencia inkuluze ya magezi insulo y'omuziki n'ebyemizanyo. Bwetutyo tumaze okubanga te tugoba bumale n'essala yaffe ya malya g'ekyemisana. Tukubuzaako yonna gy'osinziira okuwuliriza era ne tukwaniriza mu kadde kaffe kano. Fortune Gold buto mulungi awooma. Gwe wenna ateekateeka ekyemisana. Sinfuddeyo ku ki ky'ofumba. Kyonna ky'ofumba kasoba nga weetaaga buto. Fortune Gold ye buto yekka agenda okukola kye weetaaga. Nkiddamu ne nkikakasa nti mulungi takutuka bisejja. Muve ku bibuto byoteeka mu sefuliya ne byekutulanga ebifi by'ennyama. Ono ojja kuba na buto mulungi. Ajja kuwoomera ate nga awunya bulungi. Ate nga n'ebbeeyi nnungi. Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda amaze okutereera mu ntebe za studio okuba nga ate atukulembera mu sala.
1: Mu linnya lya Patri n'erya mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.
0: Amiina.
1: Olunaku olwaleero tugenda okukozesa akabonero aka kibuyaga n'amayengo okutegeeza ebyo ebitusoomooza oba ebizibu bye tusanga mu bulamu bwaffe. Abantu tuyina bingi ebitusoomooza, tuyina bingi ebituzitoowerera mu bulamu bwaffe, era bino obirabira ku ssaala gye tuweereza kumpi buli lunaku lwe tubeera ku pulogulaamu eno. Essaala eyo gye tuweereza ejjayo bulungi ebyo ebitusoomooza, ejjayo bulungi ebyo ebitukaluubirira mu bulamu bwaffe. Bino nno tuyinza okubigeraageranya ku bantu abali mu lyato ku nnyanja kibuyaga n'amayengo eby'amaanyi nga byagala okubasuulamu. Ebyo bye bizibu bye tusanga ensi eno gye tulimu. Oyinza ogyegeraageranya ng'ennyanja ate nga ffe abagiriko nga ffe tuli mu nnyanja eyo. Ensi eno gye tulimu erina bingi ebitukaluubirira, erina bingi ebitulemerera. Leero nga tulinga omuntu oli ali ku nnyanja kibuyaga ng'ayagala kubasuulamu, amayengo nga gaagala okubattira ku nnyanja. Ekimu ku bintu ebitiisa ennyo ye kibuyaga okubasanga mu lyato ku nnyanja, era abaali batuuseeko mu mbeera eno be basobola okutunyumiza ekyentiisa ebeera ku nnyanja naddala kibuyaga ng'abadde abasanzeeko. Omuntu awulirira ddala nga takyasobola kwegasa, awulira ng'embeera emutabuseeko, embeera ng'emubijjiridde. Talina w'ayinza na kwekwata era nga tewali ayinza na kumuyamba. Aba takyalinayo ssuubi wabula ng'asigazizzaayo ekigambo kimu tikaakati nnindiridde essaawa yange etuuke mpe. Eyo entiisa ebeera ku nnyanja. Ekifaananyi ekyo kijjayo ebyo ebitusoomooza, ebitugwako mu bulamu bwaffe, ebyo ate nga bitusukkiridde. Mu njogera eya bulijjo kyekyo kye tugamba nti guba gususse ogw'obulamuzi. Kugamba ng'embeera etabuse omuntu n'abeera ku nsi kuno ng'ebintu buli kimu kyakwatako tekivaamu. Omuntu n'abeera ku nsi kuno nga kumpi aliko bw'omu so ng'ate tuli bangi naye nga talina mukwano gwa nnamaddala gw'ayinza kugamba nti gundi, embeera ng'egaanyi. Tunuulira n'emirimu gyaffe gyennyini gye tukola. Emirimu emirundi mingi gitabuka. Amaka ge tubeeramu emirundi mingi gatabuka, oli ne gamulemerera. Bambi n'anyiikira okukola kyonna kyonna ekisoboka amaka gatereere naye munne n'amulemesa. Oyo nno ye kibuyaga gwe tukoonako, kibuyaga gwe twogerako mu ssaala yaffe y'olunaku olwaleero. Era twagala essaala yaffe eno buli omu ku ffe atunuulire kibuyaga ali mu bulamu bwe, atunuulire kibuyaga ali mu mulimo gwe, tuweerezeeyo essaala nga tukoowoola Kristu taaleme kutujuna. Ekyo nno kye tugenda okulaba mu vanjiri ey'olwaleero. Leka tusooke tusomeyo tulabe. Evanjiri eno evudde mu Matayo mutwe gwa 8 akanyiri akabiri mu 3 okutuuka akabiri mu 7. Yesu yasaabala mu lyato, abayigirizwa be ne bamugoberera. Omuyaga mungi ne gusituka ng'eryato amayengo gabula okulisaanyaawo. Ye yali yeebase. Abayigirizwa be ne basembera waali ne bamuzuukusa nga bagamba nti, ssebo tuwonye tufa. Yesu n'abagamba nti, mutya biki mmwe ab'okukkiriza okutono? N'agolokoka omuyaga n'ennyanja n'abigambako ne guba mulaala nnyo. Gwamma abantu ne bawuniikirira nga bagamba nti, ono yaani omuyaga n'ennyanja bwe biwulira. Akabonero ako aka kibuyaga akunta, akabonero ako akamayenga amanja agali ku nnyanja, olwaleero bannange katukozesezza nga twagala twetunuulire mu bizibu enkuyanja bye tulimu, mu bitusoomooza ebingi bye tulimu. Naffe twagala tukoowoole Kristu ng'abayigirizwa tubawulidde nga bakoowoola Kristu nga bamugamba nti, ssebo tuwonye tufa. Aho nno naffe olwaleero nga tutunuulidde amayenga ago, kibuyaga oyo ali mu bulamu bwaffe ye ssaala gye tuweerezaayo. Kristu atuwonye. Abati abooluganda, katulabe bye tuyinza okujjayo era bye tuyinza okuyiga mu kitundu kino kye tuva okusoma. Ekisooka kye tulabayo kiikino nti okugoberera Kristu mu bwesigwa, ekyo bannange tekitugaana kufuna kibuyaga akunta, nga bino bye bitusoomooza mu bulamu bwaffe, nga bye bizibu bye tusanga mu bulamu bwaffe. Okubeera omukristo owannamaddala tekitegeeza nti okubonaabona ggwe okuwonye. Nedda, abayigirizwa abaali beege baali bagoberera Mukama waffe Yesu Kristu ate nga bamugoberera mu bwesigwa, nga bagenda gy'abalagira abatumye mugende egindi, nga bagenda era nga bakola kyabagambye. Abatume bano nga balina okukkiririza mu ekyo Kristu kye yali ayigiriza, naye kibuyaga nabo yabagwira. Tubalabye nga bali ku nnyanja, wandibadde ogamba nti abo nno yandibadde abataliza, kubanga baali banne ba Kristu, baali bakola Kristu ky'ayigira ky'abagamba era nga balina okukkiririza mu Kristu. Naye tulabye nti bwe baali ku nnyanja kibuyaga yabagwira. Naffe nno oluusi mu bulamu bwaffe tulaba abo abatatambulira ku makubo ga Katonda, ebyabwe nga bifaanana okuba nga birungi mu nnamula yaffe eya bulijjo. Gwe ng'oyinza okugamba nti bambi ebyabwe birungi naye ng'ate tebatambulira ku nkola ya Katonda, nga bafaanana okuba nga bali mu ssanyu, bafaanana okuba nga bali mu ddembe, so ng'ate abo abeesibye ku Mukama, abatagwa kereziya, abatagwa mu bya Katonda, ate bo bambi obwolumu oyinza okubalaba nga bali mu maziga, obwolumu oyinza okubalaba nga bali mu kubonaabona. Awo nno n'omumu bw'obuntu oyinza okusoberwa n'ogamba nti kaakati nange nkwate ekkubo liri eritatuuse. Owooluganda, ekyo tokikolanga. Tulemenga kugoberera babi nga tulowooza nti naffe tunaabeera bulungi mu

mirembe oba sanyu erifaanana ko bweritio essanyu eryaffe eryetunoonya n'eddembe eryetunoonya byebyo ebigenda okubeerera ne bibeererawo ddala emirembe gyonna nga si byakiyita mu luggya awo n'abooluganda tunywere kibuyaga tujja musanga ebizibu tujja kubisanga naye tuleme kuwuguka kuva ku mulamwa awo nno abooluganda tunywere kristu eyalaga obuyinza bwe ng'akkakkanya kibuyaga ow'oku nnyanja alina obuyinza bwe bumu okukkakkanya kibuyaga ow'omu bulamu bwaffe awo nno kye tulina okukola kiri kimu kwe kumunywererako kristu nga bwe tuwulidde mu vanjiri ayogera bwogezi ne kiba kibuyaga amugoba ate ne guba mulaala nnyo ekyo tulabye mu vanjiri awo nno oba kristu yasobola okukkakkanya kibuyaga oyo eyali ku nnyanja naawe nno mwesige oyinza okuba ng'olina ebizibu bingi bikulemeredde nga byokola tebivaamu essuubi lyo abooluganda leka libeere mu mukama tuwulidde abayigirizwa nga bagamba mukama waffe yesu kristu nga bamugamba nti ssebo tuwonye tufa eyo eba ebeera essaala yaffe buli lwe tunaasiŋŋaananga ebitusoomooza eyo eba ebeera essaala yaffe kristu tumukoowoole taaleme kutuwonya kristu oluusi ababe abamwesiga ayinza okubaleka ne bayingira kibuyaga oba okufuna ebibasoomooza babeeko ekipya ekyamazima kye bayiga nga beerabiddeko bo bennyini kale n'obwolumu okusoomoozebwa okwo kwe tusanga omukama ayinza okukutuleetera naye ng'alina ky'ayagala tubeeko ekipya kye tuyiga ekyo ekyamazima nga naye ffeffe ennyini tumaze okwerabirako tumaze okuyita mu mbeera eyo esoomooza kino mudda kituyamba okubeera ng'abeegendereza mu bulamu bwaffe buno obw'oku nsi era nti n'olugero tulutera okuluwulira ne bagamba nti nali nkirabye azina n'emmindi ye ku mumwa ate n'olulala olugamba nti yali abojjeddwa ku musota bw'alaba omunya agudduka kale n'okusoomoozebwa kuno kwe tusanga mu bulamu bwaffe omukama ayinza okukutuleetera naye ng'aliko ky'ayagala tubeeko kye tuyiga mu kusoomoozebwa kristu kwaleka ne kubaawo mu bulamu bwaffe abaamanyi bulungi kye tugenda okuyigamu ekituleetera okwongera okumwesiga awo n'owooluganda weetegekerenga okugoberera kristu ng'oyita mu kusoomoozebwa kibuyaga mu bulamu bwo oluusi ajja kubeerangawo beerako ky'oyigamu ekirungi ate kristu oyo mwerippeko kristu oyo yajja okukuwanguza kristu ne bw'aba ng'afaanana okuba nga yeebase mu budde obwa kibuyaga kristu oyo aba waali anti wali mu vanjiri etuwulidde kibuyaga oyo we yali ayagala okusuulira abayigirizwa mu nnyanja batugambye nti mukama waffe yesu kristu yali yeebase ng'akabonero akategeeza nti kristu yali tali nabo ekyo nno ne mu bulamu bwaffe bannange bwe kiba nti kristu bw'aba nga tali mu bulamu bwaffe ebintu tebisobola kutugendera bulungi era ebintu bijja kututabukako kristu bw'aba nga tali mu bizinesi yo kristu bw'aba nga tali mu maka go kristu bw'aba nga tali ku muliraano abooluganda ebintu tebisobola kutubeerera birungi kye tuva twagala abooluganda okulaba nga kristu bulijjo tumuteeka mu maka gaffe kristu nga tumuteeka mu mirimu gyaffe kristu nga tutambula naye buli wamu we tubeera bwe tunaabeera ne kristu abooluganda ebintu bijja kutereera naye wali mu vanjiri tulabye nti mukama waffe yesu kristu bamwogeddeko nti yali yeebase naye nga bwe ŋŋambye nti nno kristu ne bw'aba ng'afaanana okuba nga yeebase mu budde obwa kibuyaga aba waali batulaze nti kristu yali yeebase okwebaka kuno kuyinza okutegeeza nti kristu taba na kutya oba okukankana ng'okwaffe abantu anti bwe tufuna ebizibu abantu tukankana abantu tutya naye ye kristu yali mu ddembe kubanga kibuyaga amufuga tewaliiwo kimweraliikiriza ate n'abayigirizwa mu lyato tebanditidde kubanga kristu yali waali ate gwekya kyali kiba kyandibadde kibatiisa naye bambi mu bw'obuntu bwabwe tulaba nga baatya naffe nno bwe tufuna ebizibu mu bulamu

0: Baganda bange ne banyinaze mwegaire Katonda Pati kamiza buli kantu. Asime ekitambiro kino nze nammwe kye tumuweereza.
1: Mukama ekitambiro ekyakisiime akigye emikono gya kitwale kimuviremu erinnya lyetendo n'ekitiibwa nabbe kitugase amulekeeze buno omutukuvu.
0: Tukwegayiridde ayi Mukama za amaaso okwagala okutalojjeka okw'omutima gw'omwana wo omwagalwa kye tukuweereza lwekinaaba ekirabo ky'osiima n'okuddaabiriza ebibi byaffe. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. N'Omukama abeere nammwe. Muyimuse emitima. Twebaza Omukama Katonda waffe. Gwe wamma kisaanye n'okuteekwateekwa kituufu ddala mwe mutuviira n'okulokoka. Gw'Omukama Pati omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu ssewa nnaku. Ffe okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Oyo mukwagala okwewunyisibwa yawanikibwa ku musaalaba ne yeewaayo okulwaffe n'ayiwa omusaayi n'amazzi nga biva mu lubiriizi lwe baafumita omwo mwe mwava ekyamagero ky'ekereziya bonna abasikirizibwa eri omutima omuggule ogw'omulokozi basenenga bulijjo mu nzizi z'obulokofu nga basanyufu. Kyetuva twegatta n'abatuukirivu ne bamalayika bonna ne tukugulumiza wamu obutaweera nga tugamba nti mutuukirivu
1: mutuukirivu mutuukirivu Omukama Katonda w'amagye
0: ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi ozanna waggulu eyo eyajja mu linnya ly'omukama
1: atenderezebwe
0: ozanna
1: waggulu eyo.
0: Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu gw'ensula y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biweekomeyo bifuuke ebitukuvu tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo eyali agenda okwebayo mu kubonaabona kwesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole muli ku kino mwenna ankino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisa era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna. Ate eno ekaliisa ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira. Ekyamagero ekyo kukkiriza
1: tugangira okufaako ayi Mukama twatula okuzuukirako tusala olujja.
0: Kale nno ayi Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukirako etukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisa ey'okuloka nga tukwebaza waatukwanyisa okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza be abagaba n'omubiri n'omusaayi bya Kristo mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanya wamu. Jjukira ayi Mukama kereziya bunye enkulungo y'ensi mujjuze yenna okwagalana wamu ne Papa Pireo XIV n'omwepisikoopi waffe Pawulo n'abo bonna abaakwawulirwa bunnaddiini. Jjukira ne baganda baffe abebasinga basuubira okuzuukira bakkirize bajje egyoyakayakanya mu kitiibwa. Jjukira n'abo bonna bewagiyira ekisa mu kufa naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire tusanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo okutenda n'okugulumiza wamu ne Mariya omubeerera omutuukirivu nnyina Katonda n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda Pati omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu mu Kristo ono mwaita okufuna n'okunaaba wamu naye era mu ye mufunya buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe.
1: Amina.
0: Nga Mukama waffe yatukuutira ebyokutulokola n'okutulagira ye Katonda mwene atulagira tuguma ne tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu
1: erinnya lye kitiibwe obwakabaka bubuse
0: byoyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu otuswe emmere yaffe ya buli lunaku otusonyiwe ebibi byaffe totwala mu kukemebwa
1: naye tulokole mu bubi. Amina.
0: Ayi Mukama tukwegayiridde tulokole mu bubi bwonna tuyambe tube mu ddembe tugirire ekisa tubone ekibi ennaku zonna tebenkera atali kutabukana kumu nga tulinda okwesima ku watusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo
1: kube kabaka gw'obuyinza gw'ekitiibwa emirembe n'emirembe.
0: Ayi Mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange Totuno ila ibibia pina yama soga zukiza kwa kerezi yao. Kerezo kumuwe mirembe no kusechimunga voyagala. Wawanga anola mula ya mirembe ne mirembe.
2: Amin.
0: Edembe liyo mukama. Liberi na mwe enakuzo na.
2: Na we liberi na we.
0: Liyo maya galize mune mirembe.
2: Akajawe vivensi otsasile. Akajakapatunda akajawe vivensi otsasile. Akajakapatunda akajawe vivensi otuwe mirembe.
0: Uno akaliga kakatonda unajawe bibinsi. Besimi abaitidwa kumbaga ya akaliga.
2: Ayu mukama sigwani degwe ngiro mwange. Wakula yukira kukesu chigambo umoyo kwange kuna
0: mwana. Mbili ino msaibia Kristu bitukume okutuka mbulamo utagwao.

0: Kunzite.
1: Owe mnyonyo.
0: Tamale Francis Mulumba.
2: Oli kubye bali. Sikulaba kupichi pichi.
0: Yene sebu gwao.
2: Cherondera ntaba mupi. Wamba werondere.
3: Mwana temulira ngako kulinga lya kagwa.
4: Tumaleyo. Tugeza mkati kisi. Okay?
3: Choko mu bongere amanyaga abo abatibwe munyonyo.
1: Denezio sebu gwao ne Andrea kagwa.
3: Andrea kagwa. Temuli ulira ngako.
1: Wa Andrew kagwa.
3: Temsabira ngako munyonyo.
1: Nira biso marabiso.
4: Tuunze kati neche chibuzo buli omwe kisemba yo jali, okay? Nambemu. Ebiragiro bya Katonda. Musa yabiweerwa kuki oba yabifunira kuki?
5: Ebiragiro bya Katonda Musa yabiweerwa ku lusozi Sinai.
3: Nga biri kuki?
5: Ku mayinja.
2: Chale. Pichi.

0: Oyes, weba ni nyogu inajie kumideko chienda mnyak tonye zenya Radio Sapiencia. Akaungezi, akona kuruwa lero, infakti ebula aviri musambu, okupira nga tuka kusawe bi eze chiro. Unakula lero, tukenda kupira nga tukwe saka dekano, mkatimba kevye mizanyo extra, oline pade siruma gomu. Webezi, nga ulijio, wetugendo kupira nga tuwe birerao mpola, nga tuye tamusonga. Ezebye mizanyo oba oli awo naaba agenda okubeera ng'osiba ku mipiira n'obeera ng'ate otambulira awo ku saidi eyo. Gulawo akawunti ne 22bet tuli mu World Cup yagugiddwako akawuwo olunaku olwajjo. Emipiira mingi egigenda okubeera nga gizannyibwa n'olunaku olwaleero gye giri ate ku 22bet kw'ojja okubeera ng'oyita okubeera ng'osiba ku mipiira egyo. By the way, leero abategesa ababiri mukire ekikeso olunaku olwaleero bonna bagenda kubeera nga bazannya kubanga ku ssaawa zigenda kubeera 10 nga bukya ttiimu y'eggwanga erya US bajja kubeera nga bazannya eggwanga erya Paraguay. Then ku ssaawa zigenda kubeera 4 ez'ekiro eggwanga erya Canada omutegesi omulala bagenda kubeera nga batunka ne ttiimu y'eggwanga erya Bosnia and Herzegovina. So emipiira egyo gyonna n'emirala mingi nnyo kuba liigi nnyingi eziri mu kugenda maaso ojja kubeera ng'ogisanga ku 22bet. Bobo siba siba na buvunanyizibwa atanaweza 25 krizibwa kubeera ng'osiba ku saidi eyo. Nolwekyo gulawo account osobola okubeera ng'osiba ne 22bet ng'ogenda mu simu yo w'ogendera ku internet ojja kuteekamu 22bet.ug website yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku simu yo. Genda wali ekigambo register kinyigeemu gizamu bye bakusaba okuli amannya go nini namba yo enamba y'essimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga wegatta ku 22bet ensonga zonna zibeere nga zikwanguyira. Bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba ku saidi eyo. Kakati obutamala akadde konna Jose Mourinho nga yakalangirirwa ng'omutendesi omujjuvu ku ttiimu ya Real Madrid jukira president wa ttiimu eno yali yakamutema dda nti oluddako ku bwa president yagenda kubeera nga ye mutendesi gw'akozesa okusobola okubeera nga akomyawo Madrid weyina okubeera kubanga Madrid bo bamanyira kuwangula oluvannyuma lwa kampeyini ewedde okubeera nga bavaayo banjalangalo. Kakati Mourinho atandikiddewo okubeera ng'atema empenda butya bw'agenda okubeera nga ttiimu eno agitereeza esobole okubeera ng'evuganya kampeyini ejja. Ebimu ku byatandikiddeko kwe kubeera nga ayagala kuleeta eyabadde omusambi wa ttiimu ya Manchester City ayitibwa Bernardo Silva abeere nga amutwala ku klabu ya Real Madrid. Jukira Bernardo Silva aweza emyaka 31 egy'obukulu era nga oluvannyuma lw'emyaka 9 gy'abadde amaze ku ttiimu ya Manchester City yavuddewo nga free agent oluvannyuma lw'endagaano y'okuggwako bingi byakoze oba bingi byawangudde omuli okubeera nga wangudde kumpi ebikopo 20 ku ttiimu ya Manchester City era nga muno mulimu ne Premier League eziwerako n'olwekyo n'ebikopo ebirala nga Champions League. N'olwekyo Mourinho agamba nti wakati mu kwagala okubeera nga atereza dressing room ye erabika nga erimukko ebizibu byasanzeewo nga ne twagendera mu kampeyini ng'ekomekkerezebwa omusambi ayitibwa Valverde baakubagana ebikonde then omusambi ayitibwa Tchouaméni. Kakati Mourinho ebyo byonna byasanzeewo ayagala kubeera nga abijjawo ttiimu abeere nga agisettinga ewangula emipiira. Jjukira bw'aleeta Bernardo Silva ogyeko okubeera nga wangudde nnyo ku ttiimu ya Manchester City y'omu kwaba abasambi abasobola okukuba ennamba eziwerako ku kisaawe awo. Asobola okubeera nga azannya nga playmaker, asobola okubeera nga azannya nga central midfielder, asobola okubeera nga azannya nga deep lying playmaker, asobola okuzannya nga winga ku wings zonna kwegamba asobola okubeera nga amuyamba mu bifo bingi kyokka ate era n'experience eyinza okubeera ng'eyambako midfield ya ttiimu ya Real Madrid okubeera ng'egitereeza. N'olwekyo wayagala okubeera nga atandikira naye nga alabika akyali muko okuvuganya n'amaclubs nga Barcelona kubanga Barcelona baali balagadda nga bye bamwetaaga then ne club ya Atletico Madrid by the way. Nyo yali evute yongira game wetaga. Kakati yao ne club ya Madrid we ingiride one kati atikira bikanga Madrid eri maso nyo ku ma club zigano kuri Barcelona na Atletico okuberanga batu wa Romsambio yaitwa Bernardo Silva. Era katulinde tulabe jukira agent we oba kitunzi we ye Jorge Mendes. Ketulabe ani gwagenda okuberanga akutula na ye deal. Nenga kya bikanga Madrid era bikanga ebali masoko mu mbere eyo. Soka tulinde byonanga ebina atambula gwe 10 ku Radio Sapiencia. Ensonga zona ojja kubera ngo zitegera bulungi kakati akadenga kaduka gwe asiba ku mipira njagalo soko berengo siba ku mipira ogenda ali 22 bet oberengo bebera jukira olunako la jechiro nabatereddeyo ordinary ngeriko emipira ebiri oba ziite oba over 2 nga zikola odi 13 natadeyo ordinary ngeriko over 2 nga zikola odi 13 olunako lwajjo kuno kwabaddeko timu ya Kairat Alumate Youth okubera nga ekola over ya 5.5 gwawedde musambu bwerere then omupiira omulala ebadde timu ya Karama wali mugwangeria Syria muliga ekibinja ekyokuntikko okubera nga ekola over ya 5.5 gwedde nya 2 nayo nebera nga ekutte kati bwe yamanyi nti nowafunye ordinary y'omubebezi wali ku kodi ya fenga bulijjo gendo banja akasente ordinary tuwadde sente eyo gizanyi emisana kati mbatereddeyo over endala 2 ku ordinary ate zino zentaddeyo nzeewulira nnyo ntaddeyo over endala 2 ku ordinary ate zino zentaddeyo nzeewulira nnyo njagala buli omu akawungezi koona kwero ofuwa okulaba ng'ofuna ordinary gentadde ku docket genda ku 22 bet obirengo osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naweza 2.5 tukirizibwa kubeera ng'osiba kugambye buli amanyi nti nno wagye ordinary y'ekiro gugendo banja akasente ordinary tuwadde sente kati gwali mu kumpuliriza essaawa zino ky'oba okola genda ku code oberengo jjayo over endala 2 zentadde ku ordinary ziri zibadde over 2 nga zikola odi 13 nezikwata kati ntaddeyo over endala 2 nazo ziri gumite ate zino nzeewulira nnyo n'okusinga ziri eziridde gugenda ku code oberengo ofuna emipiira egyo kwata akempisi k'olina genda okateekemu bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naweza 2.5 tukirizibwa kubeera ng'osiba gwojja kunyiga star 217 6 3 4 iyo kodi ya feyo ojja kunyiga star 217 6 3 4 w'oba oyita teekamu akempisi sibisa buvunaanyizibwa tubeerenga tutambula wadde nga lisiiti endala kweziri late bird kweri VIP kweri akatambula kwekali then lisiiti ekulembeddemu ye ordinary ate kirungi buli omu ordinary osobola okubeera ng'ogijjayo gwalidde kasente mwoyo ordinary gye nataddeyo onakola gyekiro munsindikire ku bubaka tubeerenga tumanya abalidde ku majja balina abansobodde okubeera nga nfunako wano gwoba omanyi olidde ka ordinary ako nga wakajjeyo ndabye ennamba tebadde mbi eyabajjeyo ka ordinary ako kale kaakati nga bw'ojjayo lumba ku kodi obeere ng'ofuna ordinary endala genda ku 22 bet obeere ng'osiba kwata akempisi koyina ekirungi odi eri gumite kuba oteeka mutubeerenga tutambula ku star 217 6 3 4 w'oba oyita ojja kunyiga star 217 6 3 4 obeerenga ofuna emipiira genda ku 22 bet obeerenga oteekamu akempisi sibisa buvunaanyizibwa omanyi lisiiti bweziti ekisooka ebeera odi nnene tuyitidde magolo si yakweta wanyambu wiini golo jenywa fetubala bubazi ekyo nkibagamba nnyo mu ove ezo ate ove zino tuziinamu nnyo omukisana ddala ku lunaku lwokutaano kati laba ordinary gye nataddeyo olunaku lwa gyekiro etuwadde sente ove 2 just nga zikola odi 13 kati ntaddeyo ove endala 2 era ziri ku ordinary ekirungi kya ordinary buli omu kobeere nga akempisi olina katono kati osobola okubeera ng'ofuna ordinary eyo n'obeera ng'oteekamu akatono k'olina wegendo biringo teka maka tono ko lina lumba ku 22 bet yo biringo siba bobo siba sibisa bubonanyizwa atana weza 2.5 kirizwa kubera ngo siba ujja kunyiga star 217 6 3 4 ujja kuyita ujja kunyiga star 217 6 3 4 ye kodi ya pagamba dia Ben ya UK Ben ya UK ngambye ka odi 13 kabadde ka sufu Ben ya UK mpoziko akatambula akatandise ekirako kuba atulinyemu neyo odi 13 ya ordinary yetuwadde akajja Beni yuka ngabi eba densufu. Then waluunani sembati se yaluna jezana agambi na ye yomu kubalite ne kataa kwa le cash out wagenzo kula banga gorecha wanyo gumu kubalite kukalate eroru muna gamba bobono wanguru ino kubere umu gumu utuola manti kuingide chinana no gamba mbuko papo kwa le cash out guru zija ezida chikaze singo kunye la mugol kati gwalide olima kumi ya satu na wewe na alite genda teka tiyo jino giri ya mipire wili over bill nga ze tuli demi sana nezino kweziri kenda kutentu beti oberengo samu wa kempisi bobo siba siba na bubunanyi siba ataneweza vili mwetani tokilizi wa kuwele ango siba kwata katono kolina kubote kamu kwete wemenya kwa kempisi kolina kubote kamu kwete wemenya fuba nyokula wanga kaungezi kalero ufuna ordinary yon kugambi waderiji nata dechirwe etu wadesente na ya tenu nje siganyo eno jie ntadeo kati nje siganyo okusinga nejiri ejiri de nolecho jino nje siganyo ebili iranja galanko meo walie chilo mkaga paka musamvunga guo mkubali demi pirejo beberango njiga star viviri kumina musamvu sita bisatu mwenye hashi kodi ya feyo ya kunjiga star viviri kumina musamvu sita bisatu mwenye hashi kwa stove rango bebera nipade siruma gomu bebezi ngogina aliku 22 beti nobe rango teka mwa kemfisi sivisa vuvunanyi ziwa katana weza apiri mwe tanto krizi wa kube rango siwa tuverenga tambla mpola mpola kodi yeyo sita viviri kumina msambu sita bisatu mwenye hashi wobo itao ja kunyiga sita viviri kumina msambu sita bisatu mwenye hashi gamba tia suwanka ambaye chiengira angambie ka ordinary ye yakoze cash out yati demu yafunya akateyengo he bobo ina akateyengo dosobola kulya sente nyingi kati gwegendo je yeno ordinary teka mwaka investiviti osoko ogano jitunula ku wali ku 22 bed odemu kutunula ko nga juwetti awo jo kulira ogane kufuna ansalwa nga atokoze cash out mu mbereyo nolecho gendo biringo ujeyo ka ordinary ako over 0 bill genda wali 22 beti yovirengo teka mwa kemfisi abaka shout wabaka tenge era mujia kulia chitonu gwali aligumite ngulinda waka mipire jukugwa kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wabo itao jia kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash katumule muko then is je tugende mchitundu ekisembayo.
1: Every child deserves a healthy start in life. But even if your baby looks fine, they still need protection. Immunization is the shield that protects your little one from dangerous diseases like measles, polio, and pneumonia before they strike. In Uganda, routine immunization is free at all government facilities. From birth to 18 months, ensure your child receives all vaccines to stay protected for life. Missed a visit? Don't worry. Just visit your nearest health facility and continue. It is never too late to protect your child. Check your child's card today. Complete all vaccines on time, every time, because immunization saves lives. This message is brought to you by the Ministry of Health.
2: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the rosary. Participate in the celebration of Holy Mass and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
3: Evi jule bisufu. Biva kumfumbe nsukurumu. Enfumbe nsufu. Esinzi ila kubirunge bitufu. Ebi jule vyo mwenebe obifuna na Cowboy Speciali ama savu gebi mera ama kene nulobulu unji agasta mubi ufumba etekende sufu bulichi julo cho ufumba ni Cowboy Speciali chijanobu uomi uwe mbala Cowboy Speciali afunika mubi pima vya grams avili mutano atano chikumi nevibili Cowboy Speciali akure waba Bidco Uganda Limited nga asangi wa mumaduka wona.
4: Leo ngena kuzo mwezi 12 omwezi ogwo mukaga nyaffe ekelezia atwayo wano omutuukirivu owesaagan era manyiddwa nga yowano omutuukirivu owesanfakando Yohana yazalibwa mu mwaka gwa 1419 mu Sahagane ekya Spain. Bazadde ba Yohana bali wa Kristo ddala era nga bakungu mu ggwanga lya Spain, wabula amannya gaabwe tegamanyiddwa. Yohana yasalawo okulekulira ebitiibwa n'obulamu bw'ebyobufuzi ne yeegatta ku kibiina ky'aba Agustino. Yali muyigiriza omumalirivu ddala, omukozi w'ebyamagero, era yataasaako omwana eyali agudde mu luzzi ng'ayita mu kwegayirira. Yohana yali mukuuma ddembe era yakomya entalo z'ebyobufuzi mu kibuga Salamanca. Yohana yalina ekitone eky'okusomanga emitima gy'abantu. Yohana yafanga ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1479 ku myaka 68, era nga yaweebwa butwa muganzi w'omu ku basajja ab'amaanyi oluvannyuma lwa Yohana okugamba omusajja okwesonyiwa omukazi. Yohana yalangirirwa mu batuukirivu Papa Alexander VIII ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1609. Yohana omutuukirivu yawolereza Salamanca ne Spain. Yohana omutuukirivu otusabire.
5: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
6: Olaba kawumpuli asookedde embuga ng'omanya nti alabika ajja kuzisa ekyalo kyonna. Munywanyi wange weebala okubanga ompadde ekyanya, oli atalina gataba bulijjo kyawe ennoga. Mu mbeera eyo omutaka nzi kizitongwa buzito, ze ntandise okulaaliza enkonyogo. Kakati tutera nnyo okwogera ku kigambo nti mulangira. Bwe njogera omulangira buli omu amutegeera, naye abaffe mubadde mukimanyi nti eriyo n'omuti gwe tuyita omulangira. Omuti omulangira gwe mwennyangu, anti toyinza kumala nga gweriraanya. Era n'engeri muziwulira nti omulangira mwennyangu. Ate era omuti omulangira kiyinza n'okutegeeza omuti ogumera ku gunnaagwo, oluusi gwe tuyita embuukizi, nagwo guyitibwa omulangira.
5: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
7: Sapienza. Radio Sapienza eno wabula ewambi nange kuno kwensibira.
5: Okyali mu katimba k'ebyemizannyo extra.

ni game gizambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba yesim kati wali awagenda promo code oja kubera ngotekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngotekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera nga wegata ku 22 bet ensunga zona zibirenga zitambula atanawe zabiri mwetanto krizi wa kubera ngo siba shukana wa siba bera ngo siba n'obuvunaanyizibwa pomaliriza okugulawo account gambia world cup emipiira jonna kwejiri ku 22 bet atera options zonna zoyagala okubeera ng'osibako kweziri gwekasi tobeera ng'osibisa buvunaanyizibwa beera ng'osiba ku mipiira egyo jonna nga bwegigenda okuzanyibwa ogw'essaawa ennya canada nga bazanya bosinia andazegovina manyi bozini yeyo yajjamu eggwanga erya italy nelilemesa okubeera nga lijjamu world cup then ogw'essaawa ekkumi nga bukya ttiimu y'eggwanga erya us nga bazanya eggwanga erya paraguay nago ojja kubeera ng'ate ogufuna bulungi gwasiba ne 22 bet sibisa buvunaanyizibwa atanaweza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba kakati nga twakalya odi 30 ku ordinary kugambye gye nataddeyo ekiro ordinary eyo etuwadde ssente ntaddeyo ova endala 2 ku ordinary ne giri gibadde emipiira ebiri ova 2 nga gikola odi 30 nkugambye ngu olabe egy'ekiro giridde naye ate gino njewulira nnyo gino gye ntaddeyo kati gwalidde akasente tokyamuka n'ogamba nti ensiba yaffe ogimanyi osooka n'omaintaininga siteeka eyo bw'oba olidde tugeze oliddeyo ekyasatu oba olina okusigala ku mutwalo oba gwe wataddemu 29 ne gisigalawo nga gikyali ku bulinzi gw'atafunye mukisa kubeera ng'ofuna ku ordinary eyo eridde yagenzeyo ekiro genda okiyo ordinary gye ntaddeyo genda oli 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 217 sita 34 hash ojja okuyita ojja kunyiga sita 217 sita 34 hash oba oyita buli omu lwana nnyo okulaba ng'ofuna ka ordinary ako kentaddeyo bweteekamu akatono ak'enfisiko oyina packages endala kweziri late bird kweri akatambula natadeyo dda akalala kwekali ku docket then ne VIP kweri n'olwekyo lwana nnyo nga bwe tuzze nga ordinary yagenzeyo ekiro eridde era bwe tusobola okudda wano akawungeezi sorry wali ekiro okusaba 6 nga ordinary gye ntaddeyo kati akawungeezi nga naye eridde n'olwekyo weeteeke mu kkubo ery'okubeera ng'owangula akasente gwe kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 25 okudda aggulu ne packages endala kweziri osobola okubeera ng'ojjayo mpolampola n'obeera nga beni euk yajjayo zonna nyigasita 217 sita 34 hash oba oyita ojja kunyiga sita 217 sita 34 hash ate omanyi nno omukisa nga gwakujja ogw'okuwangula guba gwakujja gw'olina kwekuuma bwekuumi nga weetadde mu layini y'omukisa wegukusanga ng'oli sted kati olina kusiba bw'oba waakuwangula tosobola kuwangula nga tosibye omanyi mbadde ngobererako awo ttiimu y'eggwanga erya Argentina omanyi egamu kwaga amawanga agali mu mpaka ez'ekikopo eky'amawanga ag'ensi yonna ekyajiddwako akawuwa olunaku olwajjo kati ttiimu y'eggwanga erya Argentina omutendesi ayitibwa Lionel Scaloni ku ssaawa esembayo nga ttiimu yatuuse edda ne mu ggwanga erya US laba omukisa we guguyiridde omusambi wa ttiimu ya Newcastle ayitibwa Marcos Senisi nabeera ng'ayitibwa abadde nno alina ku holiday ne girlfriend we wali mu katundu akayitibwa Ibiza abasambi gye batera okubeera nga baliira ku ssente nga tebaamuyita baamusuula teyayitibwa ku ttiimu ya ggwanga kati eyo gy'abadde amawulire gye gamusanze era essanyu libadde ly'amaanyi nnyo waliwo ne vidiyo esaculatize nga babuukabuuka ne girlfriend we olw'okubeera nga bafunye amawulire ago kati kyekiri kyegamba nti ebiseera ebisinga ssaawa yonna oba tolina kuggwamu maanyi omukisa gujja kati ono ono yabadde tayitiddwa ku ttiimu y'eggwanga erya Argentina naye ng'ebula ennaku ntono Argentina ebeere ng'ezannya geemu yaayo eggulawo nabeera ng'ayitibwa
kakati u alinyiddewo kubera nga agenda kwegatta ku timu y'eggwanga Argentina. Jukira Argentina bagenda kugulawo n'eggwanga.

0: bajja kugulawo neggwanga bayitawo erya Algeria okuva ku lukalo lwa Africa, then basimbyeyo eggwanga erya Austria neggwanga erya Jordan, ge mawanga ge bali nabo mu kibinja. Uyu omuvubuka ayitiddwa nga yabiita nadda agamba kempumule, then neteeketeeke ngende ku ttiimu yange empya ya Tottenham Hotspur, kuba Spurs badde bakamugula ng'ava ku ttiimu ya Bournemouth. Kaakati abakulu ku ttiimu yeggwanga erya Argentina bamuyise era alabiddwako ng'abuukabuuka n'essanyu, kubanga World Cup buli omu kyekirooto ky'omusambi w'omupiira okubeera ng'agizannyamu. Omukisa gubadde guli awo guzunga ne gumugwako mutendesi nabeera ng'amuyise. Kati naawe asiba ku mipiira, gw'olina kwekuuma ng'osibisa buvunaanyizibwa, ate era tosobola kuwangula nga tosibye. Gw'olina kwekuuma nga omaintaininga ensiba yo ng'osibisa buvunaanyizibwa, ng'okwata akasente akatali ka bizibu nga kw'osibisa. Tomanya ssaawa yonna nga bwe tuli Delhi City eya Ordinary gye nataddeyo ekiro, era bwe tusobola okujja mu kawungeezi ne tumukwata Ordinary endala nga bwe ntaddeyo ezo ova endala bbiri. Nolwekyo ogenda ku kodi obeere ng'ofuna emipiira egyo, genda ali 22 bet obeere ng'osiba. Bw'oba osiba, siba na buvunaanyizibwa, atannaweza 2.5 tokkirizibwa kubeera ng'osiba. Ojja kunyiga *217*34#, ye kodi ya feeyo *217*34#. Bw'oba oyita okufune ku mipiira, abakatambula mbagambye akatambula kwekali wa VIP, ka VIP gw'akasiba kwekali, ku late bird ndeese omupiira gumu gwokka. Then Ordinary yonkugambye ntaddeko over 2 eziri gumite, ate nga tulidde Ordinary ezo over 2 zenataddeyo ekiro. Twata akatono kolina kuba osibisa, tosiba sente ya bizibu. Lunaku bwe lukyanga tolinaamu kanfisi, totawaana kusiba ng'olinda enkya, emipiira tegiggwayo. Bw'oba tonaweza 2.5 tokkirizibwa kubeera ng'osiba, ate naawe asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa. Ojja kunyiga *217*34#, ye kodi ya feyo. Ujia kunyiga *217*34#, uvoita kugambi akatambula kwekali akechilo batuli nyemu VIP kweri, late bird kweri, nechibimba kwechiri. By the way, ekibimba naku zino mwino chete genyo kubanga mpulia tusembele dokubera nga tuyayo kuchibimba ate odi yewera ekibimba ekiriyo nacho odi yacho ninemu Ordinary kugambi over 2 nazo zikola odi etegeerekeka. Emisana tulidde odi 30 ya Ordinary, kati lumbo berengo jeyo ku receipt genda ku 22 bet tuberenga tutambula mpola mpola ku *217*34#. Ubo ita ujia kunyiga *217*34#. Tunagenda okudda wali ekiro yonna jijja kuba jiwedde nga bwe njigabye ku doketi kati wali ku 6 paka 7. Tusoke tusunsulemu tulabe zituwadde ku sente tuddemu tujiribeera ekyekiro. Ate ekiro nyinza n'okubeera nga mpitirako mu World Cup kubanga aliwo ogulijiyo nga bukya gwa saawa 10 kati ogwo tusobola okuguteega, ate gugo guleeta mutegesi US vibe eri waggulu nnyo, bagala kubeera nga batandika na buwanguzi. Omutegesi omulala azanya ku saawa 4 yeti ggwanga erya Canada nga bazanya ttiimu y'eggwanga erya Bosnia. Nolwekyo emipiira egyo gyonna ojja kubeera ng'ogisangako. Atanafuna mipiira naddala ka Ordinary aka kakulembeddemu zonna, genda ku kodi obeere ng'okafuna. Kwata akempisi k'olinako obuteekamu, kodi erista 217*34#. Uba oyita ojja kunyiga *217*34#. Tujja kukwatagana wali ekiro 6-7 kankwagalize akawungeezi akalungi, weeraba.
1: Ako ke kabadde akatimba k'ebyemizannyo extra. Mutukusunsulira ebyemizannyo byonna. Akatimba k'ebyemizannyo extra kakutuusibwako 22bet. 22bet eruŋŋamizibwa ekitongole ekya Rotaries and Gaming Regulatory Gaming Board. Okubetinga gwalifuuka omuze era takkirizibwa eri abali wansi w'emyaka 25. Twesuze saawa endala. Time check. Esawa tuweze bili esi etiro time check kutusibwako bera musigansimbi wo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusirinchi sirukumi ufuna magoba gabri tunaku atemo sabulo kuja yaka senti kachisera chona wo ya galide awatali kuandika wano na wali nyiga stemu mkaga town star mkaga hash oru ndeko investor oboko zese MTN momo app tenda mwenye

0: Biwa kabadi banji. Eranga ne subiri okuwangula libali mukyenda.
1: Je byagwera nga bavumbe de. Oh!
0: Nibakiriza nti ku mulundi guno bali nya ya magye.
1: Hey!
0: Nayaba ali gumite ne bayitako. Namba abatuka ku finals za kabika no kakati kisimu 1226 mu mukaga. Eirabye bano. Secretary Fred wa St. Kizito Boys Parish. Mugirupa ulavana dangira parish. Siwaye Richard okuva ku St. Kizito Boys Parish. Muwonge Richard yava ku St. Agnes Kibuye Makindye. Kuna bali ku Dembe Joseph na Kabala ava St. Kizito Boys Parish. Bebali ndirindo tusale wani yani. Ngena kusomesa abiri mu lumu June 1226 mu mukaga ku St. Pius Masaja Parish. E wanabiro kufundikira kabinka no kakati kisimu 1226 mu mukaga. Yigirize vanjiri ngabonyumirwa nokuwangura ebirabo. Sports Tochi Tochi ebye misanyo ku Radio Sapiencia.
2: Kuchena myaka tonyeze nya hafa ma Radio Sapiencia nkuze magazi slow music slow music nebye misanyo. Natera tuzze ne dakika zine zisembayo okulaba ntinde ensonga boli awo atuziwunzika awe twogerera ompira wakati wa timu yegwanga eria timu yegwanga eria Canada wali mugwanga eria Canada ne Bosnia Herzegovina kugenda kubera nga kutandika dakika ntono nyo mukago okuva kati kugenda kubera nga kutandika era wetwogerera kati aba entertainers abagenda maso nokubera nga basanyusa aba bagenda okulaba ompira ero muyimbi mulaba waneno agezaako kusanyusa abantu yayise ne team yebambadde ebyeru ate abalala bakute flaga bendera za mawanga genjawulo abayetolodde stage netolof agezaako okubera nga bayimbira eggwanga flaga zonna za mawanga gagali mpakazi neza World Cup ajukira ntino eno ye game esoka egenda okubera nga esoka aliere mugwanga eria Canada mpira guli wakati wegwanga eria Canada ne gwanga eria Bosnia and Herzegovina doza guno mpira gwa Canada gwe ino okubera nga etandikira ko kubanga ewangula
3: ng'omutegeso ino okulaba nga at least game ngeno asobola okujjamu obubonerera Canada bwebate subula kuba gwanga nga Bosnia ebe erimba erina n'omusajja omukadde kati Edin Dzeko si omukuba lyawo abakulu abalindiridde okuba actually taweza emyaka ngaana so bw'otunulamu nga oli mutegesi nga toyagala olemere mu kabinja nga South Africa bwe yakikola oba ne kata bwe byali omwaka ogwa 2022 balina lwana kulaba nga guno gutandikirako ne points obutaswaza nsi nga engeri gye bali abakyazizza ba Alfonso Davis abalina okulaba nga basaawo embeera ate basobola okufuna obubonero obusatu obubasobozesa okweyongerayo kuba bw'otakuba mupiira gwo gusooka nga bwe wakoonyekaawo mu tournamenti nga zino mu butuufu emikisa gy'okuvaamu giba gitandise okulaga nti ono y'omu ku bagenda okukola ki okuva okuwanduka amangu so ndoza Canada ayina okubanga wano at least iragye ensi nti tebakomye kuteekamu ssente wabula ne ku kisaawe basobola okuteekawo performance ne bafuna obubonero obusatu basobozesa ate okuzimbirako okuva mu kabinja
2: obusajja bwa South Africa bwa South Korea tebwakoze gwanga chebukoze gwanga lya Mexico rather area Czech Republic ayayayaya obusajja butaddewo mupira nga gwa manyi gwa speed olinako olwaleero butaddemu omu South Korea bakulaba nti nne mipira gyabwe gya kibinja busamba bulungi mu kibinja naye ate busukawo ate ebintu
3: bibadde ndoza bumaze emipiira 16 nga tebuwangula mupiira naddala obwe gutyo bw'otunulamu bwe bwataddewo performance eyo bwayisiza bubi abasajja bwabalaze nti baje kuba bwabalaze nti ffe twakubako semifinal 2-2 lwetwategeka
2: eggwanga lya Japan
3: ate nga tebukumye kuwangula but n'omupiira ku kisaawe ekyamazima gubadde gunyuma waliwo ggolo gye buteebye nga buzimbye nga mu butuufu bwe buliwo akapiira ogamba eno ttiimu etendekebwa
2: ekisenge kyonna kakiyiye kutya nekali okakamu kumpa umpira na muyonjo bandai
3: mubutufu obusajobu mbuo ni Japan era wali

0: Oyes, oh webali nyo gwe na gye kumide ko kyenda munyakutunyizenya Radio Sapiencia ekiro ekyona ku lwalero zirinya ezakaita kusawo mukago gwe ekiro nga bulijjo kabera katimba kabya mizannyo yenze pade sirumago omubebezi okubera nga kutambuza tugenda kubera nga tambula fena paka wali kusawa zigenda kubera musanvu gwe ekiro wenye okubera nga nkwerekereza ate olwo program damwe subi nina nsera Edward Lwalukove ya kubera ngejia ebere nge kuongera yo tuingido nako lomu kaga na kuzo mwezi 13 mwezi ugumu kaga umuaka bili abiri mukaga kari no mchisera nga tuingide weekend guatana gulao account ne 22 bet yangu wako osoro kubera ngo gulao account atera weekend yojite mgo siba ne 22 bet changu nyo kubera ngo gulao account gena musimu yo wogende ya ku internet uja kuteka 22bet.ug website ya fe ya kubera ngo jao kusimu yo gende wali chigambo register chinyi game juza ambie bakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba ye yesimu kati wali awagenda promo code uja kubera ngo tekao katimba awagenda promo code uja kubera ngo tekao katimba then nyiga mu kigambo register oja kuberanga wega tak 22 bet ensonga zona ziberenga zikwanguira atana weza abiri mwetanto kizwa kuberango siba chokana wasiba berango siba nobuvunanyizibwa mipira jona eja World Cup kwejiri atera ne leagues endale zigenda maso nazo oja kuberango zisanga ku 22 bet embera yona eberenge kwanguira siba nabuvunanyizibwa options nyingi ezo kusibako osobola okubera ngo siba kubasawo abajjanje babasambi ku kisaawe osobola okubera ngo osiba kubasambi naddala ababateebi n'ebirala bingi byosobola okubera ngo osibako n'obera nga ate oli akasimbi ku saidi eyo ogwakagwa wali mu World Cup timu y'eggwanga erya Canada n'eggwanga erya Bosnia and Herzegovina guweddemu emu Canada balwanyi ni babera nga bafuna golo yabwe sokedde ddala okuvya akabanga akabadde kaise kubanga emirundi jibadde basimbi okubera nga betaba mu World Cup emirundi ebibye jibadde gisembe badde tibawangula mipira jigulawo tibateba golo mupira gugulawo mu tournament sebirizi badde basimbi okubera nga bazanya aba Canada kakati leero bijjeeko ekigwa mu gemu eguddewo abasobodde okubeera nga bateeba ku ttiimu y'eggwanga erya Bosnia and Herzegovina so omupiira ogwo guwedde Canada oba oli awo etandikwa simbi kubanga abasajja baayo leadinze okumala akabanga naye bwe bazze ng'omupiira gusemberera okubeera nga guggwa dakiika 7-8 nga tuyingira ekinaana ne babeera nga bajja ne bafuna ggoolo y'ekyenkanyi mu mbeera nga weetambudde kakati omupiira ogugenda okubeera nga guddako gwa ssaawa zigenda kubeera 10 nga bukya ku lunaku olwaleero ttiimu y'eggwanga erya USA bagenda kubeera nga bazannya eggwanga erya Paraguay ogwo gwakumakya gugenda kubeera nga guzannya bukya ku ssaawa zigenda kubeera 10 mu mbeera eyo so omutegesi omulala nga ye mu America agenda kubera nga azannya eggwanga erya Paraguay jukira Mexico yo yagulawo ng'ewangula oba yaguddewo ng'ewangula kitegeeza abategesi babadde tebannaba kubeera nga batambula bubi naddala mu zino gemu eziguddewo empaka eza World Cup so embeera bwetyo bwetambudde kweja emipiira kakati gwe yagenze wali n'osiba ku mipiira we yagenze ku 22 bet n'obeera ng'obebbera egimu kweja emipiira egizannyiddwa njagala kuyitiramu wano ku gimu kwejo guyagenze kwenye 22 bet n'obeera ng'osiba ku mipiira egyo wali mu ggwanga erya Republic of Ireland empiira egibaddeyo ttiimu y'eggwanga erya ttiimu ya Derry City bakubye Bohemians goals badde 4-1 Galway United ekubiddwa ttiimu ya Dundalk eggoolo ebaddemu ku bwereere then club ttiimu ya St Patrick's bakubye Drogheda United goals badde 2 ku bwereere Waterford ekubire Siri Golovers goals badde 4 ku bwereere Ferry Ups ekubiddwa goals badde 5 ku bwereere Ferry Ups bamukimye wakani bamukwata 5 then Kerry FC ekubire timu ya Athlone Town goals badde 1 ku bwereere Trinity United bakoza amalili aga 2-2 Cox City eguchimye kwawe goals badde biri kubwerere atenga yo timu ya Shobon ekubye Shamrock Rovers goals badde biri kwem erigo yagenze no birango sifa ku mipira wali mu gwangeria Republic of Ireland kweje gizanyi kweyagenze ku 22 bet no birango sifa era nawe yagenze ku kodi yombebe zino birango jeyo ku mipira abafunye VIP mwe mugende mu banja akasente VIP etu wadda akaja ibadde timu ya Kerry FC okuberange wangulo omupiira egwangudde bene Koko City okuberange wangulo omupiira naye egwangudde kubugenyi kati aba VIP mwe muli descend byamanyi twafunye VIP omubebezi wali ku kodi ya penga bulijjo oba olidde akaja mu mbeera nga bwetambula so bwe bityo bitambula oba obisobodde okuberanga bitambula mipiira egyo bwe yagenze eno oberanga osiba kweje mipiira kakati ebimu ku bitambudde olunaku olwaleero World Cup yo ekyayinda nkugambye tukyayina yo ogwa US kusawa 10 nga bukya osobola okubeera ng'ogulinda kaawo n'obeera ng'ogugoberera mpola mpola mugamu ku mawulire agatambudde olunaku olwaleero by the way omusambi wa ttiimu y'eggwanga erya Ghana ayitibwa Thomas Partey aganiddwa okuyingira eggwanga erya Canada jukira Ghana gemu yaabwe eggulawo bagenda kubeera nga bagizannyira mu kibuga Toronto wali mu ggwanga erya Canada kakati Thomas Partey musajja watu mumanyi ebibadde bimutawaanya bukyanga ava ku ttiimu ya Arsenal nga atawaanyizibwa emisango ejja mu ggulu waako egyo kabasanya abakyala ab'enjawulo abavayo ne balaga nti nno yabatuusaako emisango egyo kakati e Canada bo bagambye oyo tajja Canada bo ne bamumma okubeera ng'agenda wadde nga ttiimu y'eggwanga erya Ghana already bali wali mu ggwanga erya US US yo yayingira naye Canada bagambye tagenda kubeera ng'ayingirayo era geemu eggulawo Ghana gyegenda okubeera ng'ezannya ng'enaku z'omwezi 17 tajja kubeera ng'agizannya wabula ekigenzere omuyamba nti emipiira eginaddako oba omupiira oguddako nga eggulawo ewedde egenda geemu kubeera US kati agenda kusigala alinde banne olumala ogenda ne bazannya guli ogugenda okubeera e Canada then we banadda gemu yabwe y'okubiri y'ekibinja ajja kubeera ng'agizannya so byebyo Thomas Partey ono bukyanga ava ku ttiimu ya Arsenal emisango gye baali baazuukusaamuko ng'ali ku Arsenal ne bagizikiza gyaddamu bupya era kakati musajja wattu akyawera ennemba n'amawanga ag'enjawulo okubeera nga mugaana okugenda mu nsi zaabwe kati okugeza nga Canada bo bagugubye baamumye ne bagamba sigale US US bo baamuwa kati ajja kubeera nga balindira wali mu kibuga Boston gye bajja okubeera nga baddako nga bazannya ttiimu y'eggwanga erya Bungereza enaku z'omwezi nga 23 wajja okubeera nga ate bazannya geemu eyo mu mbeera nga bajja okubeera ng'etambula naye egimu ku misango by the way baagezaako okunoonyereza oba okusinziira ku kunoonyereza nga balaga nti egimu gye yeegaana era bagenda okunoonyereza nga si mituufu naye wadde okunoonyereza ku gimu kukyagenda maaso olowooza nti nibyo bikyamulobedde okubeera nga musajja wattu akiriyalingibwa free omusambi oyo yayitibwa Thomas Partey obi wa klabu ya Arsenal mu mbeera nga bwetambula ne ku ttiimu y'eggwanga erya Ghana kale bwetyo tutandise olunaku olwaleero njagala obeere ng'ogenda ku kodi obeere ng'osiba ku mipiira kugambye wa VIP etuwadde akaja kati njagala gwe ayagala okubeera ng'olya ku ka ordinary by olunaku olw'eggulo nataddeyo ordinary ekiro over 2 nga zikola odi over 2 nga zikola odi 30 era emipiira egyo gituwadde ssente buli lunaku lwe tukubya amabega kati ntaddeyo ove endala 2 era zikola odi 30 gigenda kubeera nga gizannya olunaku olwaleero gwe yalidde ove 2 ziri ezitwadde akasente emisana kubanga ordinary yakawungezi batulinnyeemu naye ordinary gye nataddeyo olunaku lwa gyekiro eyo yo etuwadde sente emipiira egyo egizannya emisana kati odi 30 eyo gye twalidde eyagenze y'ekiro nga bwe yabadde kuba odi bwebadde neeno gye ntaddeyo era ekola odi 30 era ziri over 2 kati gwe yalidde giri egyagenzeyo nakola gyekiro gwe ka capital 4 gwe yasubiddwa nawe noonya capital olw'omukago oluyingire ng'olina mukkaja kati gwe kyoba okola genda ku kodi obeere ng'ofuna emipiira egyo giri ebiri giri ku ordinary genda ali 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atana weza abiri mweta nto krizi wakubele anguziwa. Ujia kunyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashu. Ubo ita ujia kunyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashu. Gendo biringo ufune mipira, genda kutuwen tubeti, tubiringa tube bira mpola mpola. Kodi yeyo sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashu. Ubo ito biringo ufune mipira, ijunku gambie. Unakola jie chilo na batele deo olima kumi ya satu over biri. Ngabwe jari de kuwanga jiza nyemi sana ngobu de bucharimu. Niranzi zayo olima kumi ya satu over biri ku ordinary. Kati guwe kwata katona kefisi genda walipu entu beti oberengo siba. Bobo siba siba na bufunanyi siba. Atana uza vili mwetanto krizi wa kuberengo siba. Kodi yeyo sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hashu. Ubo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Agamba atia bene yuke yomu kubali de odima kumi ya satu yeyo. Yaba de ku ordinary jenata de chiro. Agambi neno kajirumbe nga buchi aliate. Bene yuke ya jeyo juna. Kakati yao. Oyoye amazo kubena nga asoma. Obanga ingira mchibina. Abadala mwena. Abatambula. Agamba atia chizito yosa mwekatue. Obula wole na kuzino. Newe bali kubena nguliza Radio Sapiencia. Agambi eri na yansubye ya neenu eno ngenda kubera nga njijayo jijeyo kati oberengo teka mwaka emfisi wali 22 bet tuberenga tambula mpala mpala ngo nyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu. Ubo ita uja kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash yukudi ya feyo bana yenjirangiri dechiro ordinary odima kumia satu mipiri ebiri. Gwe yafunye odi makumi asatu. Yafunye odi makumi asatu. Irie yali de ya genze yu nakula jechiro. Umanyobu uomi wa odi makumi asatu wei. Gwe yaji subidua gendo jezino over bills kula odi makumi asatu ziri ku ordinary. Ngatu wakalia odi makumi asatu juzi wanukuluna kulokutanu. Gendo jenu. Gendo jenu. Nino njitadeo chironga binatadeo ye gulo odi makumi asatu nebe nange tuwa sendi. Gwe bobo sifasifa na bufunanyi ziwa. Genda wali kukodi ya fobo yerengo fune mipira. Ogendo wali ku 22 beti oberengo teka mwaka mpisi. Lumba kusita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hashu. Ubo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hashu. Utuwa tambo lila sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hashu. Yekodi ya feyo. Kakati go wale badi yoro mkaga guchimanyi. Kuwanga ngenzi. Okutuka wano kuba wenteredeye mipira ngabana basomye dda ku alibadi olwomukaaga. Kati wojja yuka alibadi ko olwomukaaga kubanga ngende kudda wano ku machesa wanya paka tani. Alibadi ejja kubanga mazo kuzanya. Kitegeeza olwomukaaga ekyenkya ne ka breakfast ne ka chai akasene kirevu tukafuna ku alibadi olwomukaaga. Abakimanyi mu kimanyi. Eyo alibadi yatuvugako kuba mwezi ogwe 10 ogwomwaka oguwedde pako ogwokubiri ogwomwaka gunonga byo wamukaaga irya. Atera nina kuzunuzo neba deje tuwa sendi. Alibadi yoro mkaga. Abajimanyi bajimanyi. Na chirija meru mayaji ya singo kubera nga ajeta aga. Kari abajieyo mbalenge de mwesomye de dala. Wemviri de. Wemba de pako kutuka wano. Ndabi yanga ba alibadi yoro mkaga boba ajitegira. Bajieyo de mipira. Katina watana ba kubera ngo jijayo gendo berengo. Jijayo gendo aliku 22 beti berengo teka mwa kemfisi. Sivisa vufunanyi ziwa. Atanaweza abiri mweta nto krizi wa kubera ngo siba kusaidieyo. Nyigasta bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hashu. Ubo ita uja kunyigasta bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hashu. Tuberenga tube bera mpola mpola. Bera ngo jaya unga wetuitano mubie. Tule iso na kuruwa lero. Tulawe butia webigendo kubera nga bitambula. Kodi yeyo sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu ubo itao. Tuwerenga tambula mpula mpula. Neka alibadi kuru mkaga kusa. Ordinary over biri nga zikola odima kumi ya satu. Over biri nga zikola odima kumi ya satu. Ziri ku ordinary. Atera ezozezaka tuwa sendi. Una kule gulo. Na jitadeo wanechiro. Nijibira nga jituwa sendi. Na yu ya bade odima kumi ya satu over biri. Kati aligumite wali badogera no jeyoka alibadi ko lomukaga kubanga akokomu kamanyi abaludenga mungu berira then no jeyoneka ordinary over billions zikola oli makumi asatu no kwataka mfisi no genda ali 22 bet no jisipanga wenji kwa deje mipira nogenda ku 22 bet nojisibanga bwenji kuwadde gwe noteeka mu akemfisi kasitobera ngo sibisa buvunanyizwa ngoweza 2.5 okudda gulu tuberenga tambula mpola kusta 2.17 sita bisatu munye hashu obo itao ja kunyiga sita 2.17 sita bisatu munye hash yo kodi ya bebera kusta 2.17 sita bisatu munye hash obo ita teka mwaka tono koli na keruberu kumizi nkugamba echikuru lwega seko kumaka kati oli makumi ya satu kuru kumi ebe kulete demi tuwali satu no musoyo kupita anuachi lerofu na yogumwe chitundu ne kukuisa murunaku kumutwaro vila mituwaru makumi ya satu nga mwe tanu wali kutu bet kubanga baga tako neka bonus atigendo vifune butuba mbuwa kabuno ate tuje manji agata ambude kusaidi ebe mizanyo akatari kata andiso kusumurukuka akatali kata andiso kusumurukuka akali kanzije tubirenga ate tubiraba
1: Erini mutirikuwa yo, teni kuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet, usigarengo njumilo vye miza nyo, awakali komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa ya mikisa cho, ne virtual sports za 22bet, njumilo wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzania, guma mukisa mpia buwa kuwangula. Toli inda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulabe liyo wongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili muetano, no kuta waguru.
2: Alo, get! Fetching the munyaka to nyesenya fama.

0: Oyes, wibari nyugwe na chaji kumide kochi ndabu nyakutonye zenya Radio Sapiens ya kiatambla na katimba akibie mizanyo. Ziri abiri munya ezaka ita kusawo mukaga ugwe chilo echio na kulwaero. Tuchalife na paka wali kusawo musambu wenjo kuberanga nkutera. Nansera Edward Luba Rukova ja kuberanga ja abirenga kuongela yo ne program damwe suri. Uchari ne pade siruma gomu bebez tuchave bira mpula mpula ne 22 bet. Gula o account usubro kuberangu suwa ne 22 bet. Atera ubirengu wangula kasimbi. Cho ino kula changu. Genda bugenzi musimu yo wogende ya ku internet uja kuteka 22bet.ug website ya fe ya kuberange jao kusimu yo genda wali ya chigambo register chinyi game juza ambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba yesimu kati wali awagenda promo code uja kuberange utekao akatimba awagenda promo code uja kuberange utekao akatimba. Then, njiga mchigambo register. Uja kuberanga wega taku 22 bet. Insonga zona zverenga zikuwa anguira. Sivisa buvunanyi zwa option zona kumipira mweziri. Tulemeru kuberangu siwa kubatebi mwaluli kapu eno. Ubo kuberangu siwa kumakona. Ubo kuberangu siwa kukadi. Biyo na uja kuberangu jisanga kuku 22 bet mwodi eziri wa guru. Ikastoverangu sivisa buvunanyi zwa nguweza habiri mwetano kuda guru. Buli kimu kijja kubeera nga kikwanguyira obeere nga ate olya kasente. Nkugambi yagala okubeera nga olya ku majja olw'omukaaga tulutandike n'amaanyi genda obeere ng'ofuna ka alebadi k'olw'omukaaga ak'omukamanyi. Genda ofune alebadi olw'omukaaga eyo mugimanyi yekyasinze okubeera ng'etuwa ssente. Genda wali 22 bet obeere ng'oteekamu ak'enfisi. Bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate naweza 2-5 tokkirizibwa kubeera ng'osiba. Alebadi eyo abajimanyi bajimanyi olw'omukaaga litera kuba miss kumacha gitandika kumacha sawa 2 nagenda okujjano kusawa zijja kubeera 4 paka 5 alebadi ebe wedde ordinary mutede over 2 zikola odi 13 nazo genda obeere ngozifuna olunaku olweggulo over 2 zinatadde ku ordinary nga zikola odi 13 zatuwadde akajja wadenga ezakawunga eziba tulinyeemu kusaidi eyo wa VIP kwe gendo banja kasente VIP Edward Damaja olunako olwaleero kubaddeko Kerry FC wali mugwange lya Republic of Ireland okubeeranga ewangulo mpire gwangudde then ne timu ya Coco City okubeeranga wangulo mpira ku bugenyi nayo mpire gwangudde VIP tulidde olunako olweggulo ordinary yalidde jenata de ekiro ezanye misana. Kakati ndadeo ordinary ndala over 2 zikola odi 13 nezili ezali deza badde over 2 nga zikola odi 13 lumba ku docket obirengu fune mipira ejo gina ku 22 bet obirengu usiba wikwata akempisi ku obote kam ngonyiga sita 217 sita bisatu munye hash ye kodi ya feyo ya kunyiga sita 217 sita bisatu munye hash uboita kwata katono kolina akempisi lumba genda wali 22 bet obirengu usiba. Boboto na gulao account jikuleo kubanga changu nyo jikuleo tandika kusibirao mpola mpola gwena kemfisi kubulina kugambi ya viva vitan biobote kamu uchibanga kemfisi kuhina weluba lukumi luoboli lumba na luo bikabanga kemfisi kuhina gira ku 22 bet uberengo siwa mumbira angabo itambula kodi kujie mipira alibadi yolo mkaga ayo yisini chasinzo tuwa sendi ya campaign ya wede then ne ove pire zili kuodinare erista 217 sita bisatu munye hash wobo itawo ja kunyiga sita 217 sita bisatu munye hash ye kodi ya mubebezi yebera kebi ya akabi gwe kasitobera ngo sibisa buvunanyizi wango weza 2-5 okudda guru tujja kubera nga tutambula mpola mpola kusaidi eyo nga ebitambula kakati club ya Manchester United Michael Carrick alabika anga ayagala byangu ya eranga alabika ayagala byangu ya timu egenda okugenda mu pre-season nga basambi beyetaaga abalina era batandise dde okubeeranga beetegereza entambula z'omuwotanyi wa timu ya West Ham United musambi ayitibwa Matthias Nunez omu ku baportiga abato abalowoozebwa nti bagenda kubeera battabbu nnyo mu kuba midfield Kakati oluvanywa lw'omusambi ayitibwa Carlos Enrique Casemiro okubeera nga yakitadde ono gwe bagala okubeera nga baliyita abeere nga bakubira eddiba mu midfield eyo. By the way, omuvubuka ono akyali muto kubanga aweza emyaka 21 egy'obukulu. Ate era by the way, lwakuba midfield ya ttiimu y'eggwanga erya Portugal yabadde nnenemu, ono akyalina akadde nabeera nga yalekeddwa ku ttiimu y'eggwanga erya Portugal ababadde bagenda mu mpaka eza World Cup. Nenga omwaka guno gwennyini abadde yakubyeyokko omupiira gumu ku ttiimu y'eggwanga erya Portugal, ate nga zaba kubira mu setup zonna okuva ku under 18, najja nakubira abali wansi w'emyaka 19, nakubira abali wansi w'emyaka 20, n'abali wansi w'emyaka 21. Kati yabadde yasuumusiddwa n'aleetebwa ku ttiimu enkulu ey'eggwanga erya Portugal wadde mu World Cup tebaamututte mu mbeera nga bwe yatambudde. Ate ajjukira West Ham nabo baamugula nga bamugya ku ttiimu ya Southampton. Southampton yali emugye ku ttiimu ya Sporting CP, naye essaawa zino alabika nga ataka sente kali nnye nnyo kubanga West Ham baamugula obukadde bwalinga 40 ensimbi eza pound. N'essaawa zino alowoozebwa nti y'omu ku bawuttanyi kakati abali katali ate abasuubirwamu okubeera nga bavaamu akasente akangi naddala kusaidia ttiimu ya West Ham kubanga clubs zibadde ziwerako ezitunuulidde omusambi oyo. By the way, nga kuliko ne ttiimu ya Arsenal, club ya PSG ne Real Madrid, ne kakati okusinza ku bivaayo biraga nti Manchester United erabika eyagala zikubisa kaga era nga n'akasente keyagala okubeera ng'ereeta kali gumite okubeera ng'etwala omusambi ono abalirirwamu obukadde nga 10. By the way, West Ham baagala obukadde nga 10 ensimbi eza pound kubanga baagala kubalansinga bitabo byabwe, ate baagala bwe baba bamutunda balina kikola mangu kubanga balina time gye baagala okubiitinga okubeera nga babalansinga ebitabo aba ttiimu ya West Ham. N'olwekyo Manchester United omutende site wa Michael Carrick agala kubeera nga aleeta obukadde nga 8 ensimbi eza pound babeere nga batwala omusambi ayitibwa Matias Fernandez. Asobola okubeera nga akuba mu areas ez'enjawulo mu midfield yaawo, asobola okusamba nga central midfielder ate nga ndowooza nnyo nti awo webasinga okubeera nga bamwagala. Ate era ensamba ennungi kubanga amanyi okupasinga omupiira, amanyi okukozesa, amanyi okontrolinga tempo y'omupiira, amanyi ddi lw'alina okubeera nga agattako n'agugaba mangu, amanyi ddi w'ayinza okubeera nga kakkanyamu nabeera nga tamala gangu wagguta. Ndowooza abalaba ku musambi ayitibwa Martin Zubimendi wa club ya Arsenal engeri gya detectingamu tempo olumu ey'omupiira oba fulo y'omupiira ku ttiimu ya Arsenal, nono omusambi w'oyinza okubeera ng'omugerageranya akate ebiseera ebisinga zino ttiimu nga Manchester United oba weetaaga omusambi omugezimu mu midfield eyo kuba Casemiro yadde abadde akuliridde nayo ne ba Casemiro ate wano wasembedde ng'akuba emipiira ye isembyeyo, wasembedde okulabika w'asinze okukubira ate nnye ddiba wadde ng'asambye bulungi kubanga bangi abaali balowooza nti Casemiro tagenda kuba mpiira nnyo olw'okuba nti yali awangudde nnyo ku ttiimu ya Madrid, naye ne beerabira nti emyaka gyali gikyali ku sayidi ye wadde nga twali tulowooza nti tempo ya Premier League eyinza omulemerera. Naye abawagizi ba Man U abalaba nga Casemiro aguliddwa omusimbi mungi ng'ate balaba awangudde nnyo alinga akooye ng'ava ku ttiimu ya Madrid, atuuse okuvaawo nga baagala namusabayo omwaka mulala naye nga ye yasalawo dda okubeera nga yeeyongerayo. Kale nno nono omuvubuka yembeera mwayagala okubeera nga ajjira Manchester United nga beetereeza Carrick atandike kampeyini ye ejjudde alabe oba anaasobola okubeera nga avuganya n'abasajja kampeyini ejja mu mpaka eza Premier League wali munda mu ggwanga erya Bungereza. By the way, kigambibwa nti Manchester United beteefuteefu naye ne bangi eriba bangi bomanyi bagleza nga bajja mu 2.5 bo baatuukirawo nga bali mu mabanja. Kati Manchester United wadde babanja kumpi obukadde obuli 2. Kati wadde balowooza nti ku magoba ge bakoze bayinza okukendeezaako naye kati zireka nga zigenda kulinnya bulinnya olw'ensonga balabika nga bagenda kusipendinga akasente akawera ku musambi ono omuwutanyi ayitibwa Matias Fernandez. So katulinde tulabe ne nkugambye nti nama team nga Arsenal, PSG, then ne club ya Real Madrid nabo babadde batunulira omusambi olwa kwa Madrid ateera Mourinho ndabye konga ayagala kutwala free agent omusambi aitibwa Bernardo Silva yabadde ku club ya Manchester City ya kitadde kubanga lyabadde amazewe riri myaka omwenda eranga Bernardo avuddewo nga legend ku team ya Manchester City ati ye Mourinho agamba dressing room yo gitereza nokubira ne midfield enungi ayagala kubira nga atwala Bernardo Silva kakati yao lieno wa Fernandez zone Matias Fernandez ayinzo bijja mwenta na gamba katwali na mukaddo uli aberenga aleta experience ke ku team ya Real Madrid ate uyu bamufunira na kubwerere eno je babalegera uluko basimanya bukadde 18 yajja kubereringa kupye gudi kudde ngali mukuberanga ekintu akitambuza mu mbere eyo. So omwagizi wa timu ya Manchester United gwe mutyo bwe muyimiridde fewe tuli okubeeranga tubalaba n'okubalinda tulabe ebintu nga ebijja okubeeranga bitambula kubanga tiono wajja omanyi ugate midfield ya mulema era ndowooza nnyo nti omu ku basambi abayinza okubeeranga bateekebwa katale nabeeranga atundibwa then Fernandes ye waali ajja kuba rolo ye weeri wasobola okubeeranga akuba kakati ate waliwo n'omuwutanyi omulala omuwutanyi eyabadde ku ttiimu ya omuwutanyi wa ttiimu ya Atlanta United gwe bataddeko olukunguulu naye okubeera nga gyakuba eddiba kati olabanga Carrick akuba empawa wano nawali ate ekimututte ku ono lwakubeera nga omusambi ayitibwa batidde competition by the way aba timu ya Manchester United batidde competition ne timu ya Manchester City ku musambi wa timu ya Nottingham Forest omuutanyi oyo kubanga yomukube baali batunulidde nnyo okubeera nga bamugula era nga looza nnyo nti gwe bayinza okubeera nga batwala naye Nottingham neereega ne Scabba neegamba kakati mba mwetaaga bangi Manchester yagala kubeera nga etwala 12 eberenga emugula ya Manchester United neberanga etia competition ku musambi oyo aitibwa Elliot Anderson ne gambo White ba resort nge ku Matias Nunez aberenga ajja abakubire diba ebintu nge bijjo kutambula kale katulinde byo nanga binatambula side eyo gwe 10 credit sapiencia no kubera ngo gobera mu bebes buli kimu tujja kubera nga tuongera okubera nga tuchiita mu wano mpola kale atanafuna ku mipira genda ku kodi oberengo ofune mipira genda ali 22 bet oberengo siba bobo sibasiba na buvunanyizibwa atana weza 25 kirizwa kubera ngo siba banaye mbagambye alebadi yolu omukaga iyo nkaka sango olude ngo ngoberera alebadi yolu omukaga ojimanyi omanyi obuwomi bwayo omanyi olu omukaga wetukera okubera nga tuli akasente kati kitegeeza eyo teyetaga kunnyonnyola nnyo alebadi ya Saturday teyetaga kunnyonnyola nnyo yeeyimirira alebadi yolu omukaga odi na lona kula joto walide over 2 nga zikola odi 13 neera ndese over 2 zikola odi 13 dokete ya ordinary gendo berengo ofune mipira ejo genda ali 22 bet yo berengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atanawe za 2 mwe tanto krizi wa kubera ngo siba bifune ngo nyiga sita 217 sita bisatu munye hash ujio kuita ujia kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash oberengo ofune mipira alebadi yolo mukaga ye China record okubera nge kera tuwa sente buli wa mukaga chokatera alebadi yolo mukaga nkugamba nnyo wano ye rutambuzako kuva mwezi ogwe 10 ogwo mwako ogwedde paka mugwo kubiringa tebajikwata munga buli wa mukaga tukera kulya sente nera sino yegenze kuunzi kiwanga alebadi yolo mukaga ye mukwe ye sinzo okubera nge tuwa sente mukawungeze ka campaign kati ni wano mu off season era tubadde tujja tumukwatira dala ka sente kati gwegendo ojifune wali ku docket kwata ka center akemfisi ko bote kama to siba center ya bizibu bobo siba siba na buvunanyizwa atanawe za 2 mwe tanto kizi wa kubera ngo siba jijeyo kati ngonyiga sita 217 sita bisatu munye hash wobo ita oja kunyiga sita 217 sita bisatu munye hash ye kodi ya feyo ko bote over 2 zikola odi 13 ziri ku ordinary ezo nazo zeri city ebiri by the way zikulembete aba VIP lero VIP tulite kubadde ko koko site kuberange wangulu omupira egwangu de kubugenye goals 2 kubwerere nga kuliko Kerry FC okuberange wangulu omupira egwangu de na yawaka aba VIP ne tuberanga tulida akasende buli amanyintu wasibye VIP omubebezi wali ku code ya venga bulijjo ulide sente buli yasibye VIP kati kyoba okola genda ku code oberengo ofuna VIP genta deyo emipira ebiri ejiri ku VIP ejo mujikwate n'obuvunaanyizibwa ntaddeko ekibimba nakyo genda oberengo okifuna awo mpola mpola VIP nkugambye etuwadde nakatambula kajeyo gera ali 22 bet oberengo osiba bw'oba osiba sibisa buvunaanyizibwa atanaweza abiri mwetaano tokkirizibwa kubeera ng'osiba ku sita 217 sita bisatu munye hash w'oba oyita ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash tuberenga tutambula mpola mpola sita 217 sita bisatu munya hash oberenga ofuna ku mipiira agamba atya Kayemba Ibrahim webale kubeera ng'owuliriza lwakuba tutadde ku juuli ugambye alibadi olw'omukaaga eyo yogimanyi eri gumi tobeerawo mu undercover nobeera ng'ogijjayo era wagitaddemu ddaakajya Beni UK bali kubeera nga kuuli ongambye zono ziggyeyo nga bwe ziriyo ku docket okuva ku alebali paka kukatambula ate gwe olaba wateekawo muntu mulamba gw'osasula omwezi abeere nga aginyiga agijjeyo agikusindikire ku WhatsApp awo kitegeeza gwe kyogoba oba okiraba Beni UK kyogoba oba okiraba agamba atya Luswata Lawrence Elungujja we bali kubeera nga kuuli agambye mu kiraasi mwendi era ka alebali nakagyeyo dda abaana balumbye alebali ne ordinary ate yalozeza ku odi 13 ya ordinary obuwoomi obumanyi omanyokera n'omukwata ki odi 13 mu ordinary eyo omanyi gy'obooli omanyokera n'omukwata odi 13 mu ordinary eyo omanyi gy'obooli hey gwerumbwa ku doketi oberengo gyayo odi 13 eyo genda ali 22 bet oberengo siba bw'oba osiba sibisa buvunaanyizibwa atanaweza 2-5 tokkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munye hash w'oba oyitaawo nyiga sita 217 sita bisatu munye hash w'oba oyita tubeere nga tutambula mpola mpola ku sita 217 sita bisatu munye hash genda wali 22 bet obeere ng'obebbera bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa atanaweza 2-5 tokkirizibwa kubeera ng'osiba ku saidi eyo nagambye osobola okubeera ng'ofunira waawo akakisa nobeera ng'olya kasente weekend eno akataliika agamba ogenda bugenzi wali n'ojjayo omupiira n'ogenda ku 22 bet n'osiba gwe n'odda wali n'olatta n'olinda gwe n'odda wali n'olatta omanyi omukisa gunoonya agunoonya oba okubeera nga weetezi ogenda oggira oti nga kaase green ng'okeera kusanyuka ogenda okukeberayo oti nga alebali ataddemu dda ng'okeera kulya kasente ogenda oggira oti nga over biri ezikola odi 13 nga zatuwadde dda sente ng'okeera kulya sente kati gwekola ekintu kimu genda wali ku kodi obeere ng'ofuna emipiira egyo genda wali 22 bet obeere ng'osiba sibisa buvunaanyizibwa atanaweza 2-5 tokkirizibwa kubeera ng'osiba kodi yeeyo genda obeere ng'obebbera mpola mpola sita 217 sita bisatu munye hash ono wuuno Kizito Yusamwe Katwe ansindikidde erisiti ye eya odi 13 gye twataddeyo olunaku lwa gyekiro eyamuwadde sente gayinga yalidde sente ono Kizito Yusamwe ng'oli gumite yataddemu emitwalo 2 namudabulinga 2 mu odi 13 Kizito Yusamwe Ekatwe webali kubeera ng'oliza Radio Sapientia ate ekisinza okunsanyula osibira ku 22 bet kale nawe yagisubiddwa neyalidde gyeyo n'egyebiri egiikola oli 13 nga wegyayo neka alibadi kugambye VIP leero etuwadde sente akawungezi ekibimba weekiri mbagambye ekibimba mukyegendereze ennaku zino sawa yona kijja tuwa ku majja then n'akatambula kwekali akatambula ndeese odi 5 sagadde kuleega nnyo bba katambula ndeese odi 5 gy'oba ofuna genda wali otekemu akenfisi ku kodi yaffe eya sita 217 sita bisatu munye hash w'oba oyita ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munye hash tubebbere sibisa buvunaanyizibwa Ei, waliwo na ngambye nze ombebeza akenfi singina 12 zenda demu oli 13. Gwetoka kambeera. Atera kugamba nyo olunaku bweru kyanga toyina amutoka kambeera ngolinde encha emipira tejuggwayo. Buli lunaku jibeerayo. Gwetoka kambeera na gamba nina chali wanga asiba VIP ya 13. Kujolole zambu VIP nina kutandikira mitwale 5 netta. Ya gamba S3 ezo VIP. Atinano nyayo neri siti mpamve yoru kumye ya ordinary. Na agenda na abibira. Katinawe toti ambira. Wekastobi langa wesibiteri siti yu. Ngawiri la kaja. Genda kutwentu beti utekeye mipira ejo. Kodi yeyo. Wobo siwa siwa na vufunanyi siwa. Atana weza abiri mwe tanto krizi wa kubira ngo siwa. Oja kunyigasta bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashitao. Kusta bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Katono nyoka ave kumbu baka bunozije. Ate tugende mchitundu ya jisemba yo.
1: Erinyi muteri kwayo, teri kuzikiza, wenyegine mu Virtual Sports za 22bet, osigarengo njumile vya miza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa emikisa cho, ne Virtual Sports za 22bet, njumiru wa Crash Games, over Casino, ne Slots, buliruza nya, guwa mukisa mpia kwa kuwangula. Tori inda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulewe rio wongo, betting anogwe gendereza, wabamiaka habili muetano, no kutewa guru. Alo, galo, get! Tenda munyaka tu.

Right, wevali nyo gwena chajie kumideko chenda mnyakto nyeze nya Radio Sapiens ya pia tambla na katimba akevye mizanyo chia line pade siruma gomu bebez tuchave bera mpola mpola ne 22 bet paka wali kusawa msambo gwechiro wengendo kubera nga mkwere kereza atolo program damwe suvi nena nsera Edward Lwalukov igenda kubera ngeja eberenge kuongira yo kusaidi yeyo timu ya gwangiria Scotland nabo enkambi yawe vibe mweri era ndabiyeko ko Charity TV chief Gordon Ramsey nga abachalide ko mu nkambi era nga pozinze mu kona abasambi abinjawulo okuline captain aitibwa Andrew Robertson mu kiseera nga timu ya Scotland bakomiyo mulundi gwabwe gusoka mu World Cup okuva 1998 ne vibe HK kya waggulu ennyo era nga bali wansi wa Steve Clark ng'omutendesi yabatendeka bagenda kugulawo ne timu yekwangirya Haiti aba Scotland ne kati ndooza eno Haiti ne wayi tomanya obuwanga bujjanga bweteeseteese nga kalimu n'abazimbi amawanga gajjanga geteeseteese nga mulimu n'abazimbi ajukina ndoza Club World Cup weddere yabadde US oba yali Auckland City ye yajja ngena goalkeeper wayo nga ediba alikubako kaungeza ine milimo gye mirala nesebo waliwo games yajja nafuke zike waliwo games yajja nafuke zike kati ne Scotland ngechi alimu ekiugwe wadde bako rifayingira mu vibe ogwa kugwanga lya Haiti nirija nilikutegula nogendo kujja muguddako ogwe kibinja nga Haiti yakufukide Haiti kwandoza game ekula oyye mukwezo game ezisinga okubeera nga zetagibwamu obubonero kwa kasito ogenda mu yokubiri neegaana esemba yomuganda wange luba lutalo lwerere so Scotland nabogega mukwaga amawanga agali mukwesetinga kakati bageza ko kubiranga nabo betekera emipira gibagenda kubiranga bazanye esa tweje kibinja niba kulaone Haiti then bazanye gwangiria Morocco ndozo kugujja kubera Boston basembe yonga bazanye gwangiria Brazil e Miami kakati bota kuba Haiti no sokano tanikane points 3 Morocco asobola okujja na kufukire ziki World Cup esembe yo mwamulaba then Brazil naye oyinza omusanga mu gusemba yongeno byamutabuse kudda mujasoosi nolwekyo Scotland bano by the way gegamu ku mawanga genjagaliza okubeera nga bakola bulungi mu World Cup eno kubanga basajja battu balwanyi okubeera nga balwana okubeera nga bakolifayinga kumpi game bakyusiza mu dakiika zisembayo game yabaleeta mu World Cup nolwekyo Rosa Nyonti bali agadde okubeera nga batuuka kawala ate n'akaseera kebadde bamaze nga tebazannya olowooza nti omutendesi ayitibwa Steve Clark vibe gy'alina naye ali mukulwana kulaba nga eggwanga lino libaako erituuka naye ekibinja kye balimu mulimu bachampioni ba Africa ekikopo bye bakiweera wabweru w'ekisaawe aba Morocco then ne ttiimu y'eggwanga erya Brazil ate Brazil emipiira gye yazannyeko ko mu friendly nga ejasembyo nga bajja mu World Cup eno balaze nti kati ate nabo basitudde enkundi onyi Brazil teyebuliza ye sigala Brazil mweno eyinza okuba tekoze bulungi mu tournament ezibadde zisembyo ne esobola okujja mweno nesuka nebeera nga eyisamu abasajja eggaali genda okiroti nga ngeri mu faino Brazil weyo lyana tandisa okufuna mu akalenzi akangamba mbu eyinza okubeera enzibu muko ku mulundi guno okusinga ku ku mirundi egibadde egisembyeyo kubanga ekisooka balina omutendesi ayitibwa Karancheroti omu ku batendesi abawanguzi ateera ababala game Karancheroti oyo kati abali mu kkuba lya Brazil nga bano ba Scotland basajja battu balina okwenyweza babeera balina okwenyweza nolwekyo kyovola baŋŋamba nti Scotland

0: ngeje jigendo okubera nga jije kiro tujja juwa kadulu nakolwencha emipira ejo tubere nga tujiita mpola mpola mbera wano kuma kya nyapaka tano ya kubera tubere nga tujiisa wa alebali nagenda okujja wano ngemipira jo juwetu okuzanya kati awo atana bajija yo jije yo kati obere ngo teka mwaka emfisi kubojja zuka nga jatandisedda alebali giri empira ebiri ku oli ale kuliko over bills kola oli 13 ekibimba ko ekiri akatambula ko ekali bya ipire retu wa descend kugambi kuba deko koko sito kuberange wangula omupira ne guwangula ne Keri FC okuberange wangula omupira ne birange guwangula kati wa bya ipigwa alide gendo je bya ipenda le jenda de ku docket yalide aleba yalide over bili zenaga byo nako lajjo nga zikola odi 13 gendo oje over ndala bili ku ordinary era zikola odi 13 wali akawungezi ordinary batulinyemu performance ya penga we tambo de VIP atuwadde akaja ordinary ne batulinyamu na akatambula ne batulinyamu ne ntadde akatambula akalala kati ne late body nabade ntadde ko mupira gumu gukoze mwemu nagone kubera ngo tulemesiza akasente ni nagamba wo tambula no mubebezi gwe topowa kastobera nga weberera mungu weza 2.5 okudaguru genda ali 22 beti oberengu sibatana kulewo account genda kulewo account ngogena musimu yo wogenda ku internet oja kuteka 22bet.ug website ya feja kubera nge jao ku simu yo genda wali ekigambo register kinyi game juzambie bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera nga wega 22 bet emipira jona kwe jiri kugambie options 22 bet is singa gwagala okubera ngo siba ku mipira ja World Cup options zona kwe ziri osobola okusiba ku bateebi amawanga gagenda tandika okuleeta agalimu abateebi betwesiga bali kumite okubeera nga bateeba ku magoolo bajja abateebi bagabira ddala ku ssente kadi osobola okubeera ng'ozisiba ku wali 22 bet nobeera ng'olya ssente osobola okusiba ku basawo abajjanja babasambi ku kisaawe nobeera ng'olya kajja bingi byosobola okubeera ng'osibako nobeera ng'olya ssente wegenda ku kodi obeere ng'ofuna emipiira egy'omubebezi ogenda wali 22 bet obeere ng'oteekamu akemfisi alebadi tuwebakanga tujisibye over biri eziri ku ordinary zikola odi 13 zifune kati akatambula kugambe kwekali ku docket VIP nga tuwakalia VIP endala kweri ku docket genda ku 22 bet yobirengo tekamu akemfisi bobo siba siba na buvunanyizwa atanaweza abiri mweta nto krizi wakubera ngo siba ojia kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisa tumunyi hash wobo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunyi hash ye kodi ya feyo sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunyi hash wetuba tuita gina kutuwe ntubeti teka mwa kemfisi wobo siwa siwa na buvunanyi ziwa atana weza abiri mwetani tokirizi wa kuwera ngo siwa kusita bibiri kumina msambu sita bisa tumunyi hash uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash wubo itao tuja kuata gana wali kumachia nya paka tan yenze pandi siru mago mubebezi ku TikTok ujendi na yungi na batera yao abana wa TikTok mwete gike tukuchinge
1: akatimba kebye misanyo ako kekaba daka timba kebye misanyo akatimba kebye misanyo kakutusibu ako kampuni ya betting ngansi eye 22 bet betting itakirisi babali wansi wa miaka 2.5 bubu sibaka sente sibaka katakuruma
2: Elimu terikwayo, terikuzikiza, wenyegere mu virtual sports za 22 bet, usigarengo njumilo vya meza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa ya mikisa cho, ne virtual sports za 22 bet, njumilo wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia wa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kubinyumu vya 22bet.ug, betting wa wabudabe liyo wongo, betting anogwe gendeleza, wabamiaka habili mwetano, no kuta waguru.
3: Aloka, aloka! Sapienza. Sapienza yo. Sapienza.